ng suod mo do ayong maling. Ibu nawa kengken perasaan ayu ni ida di deh ibu. Sing yoko ni ayu mau besikan, urenan, sakiwalu, metimpal, pangnu, menyamu, pangnu.